Okay, good morning sa itong masuki. Upin lang kakatawag palamati ang Diyos Gid magpakmayo sa inyong aga. In behalf sa mga senior pastor, Pastor General Vergara, Nemenyo, and the Berian family niyo, kubos niya alaga, youth pastor sa Berian Bible Baptist Church, Pastor Carlo Valerio sa Liwat, nagatamyaw sa mayong aga sa itong mga suki. Upin lang kakatawag palamati, kas malabutan sa inyong radio station, Radio Janet 8.5. Kagang Diyos Gid magpakamayo, magsugod kita, pagi sa pagpangamuyo. Let us pray. Loving Father, we are so thankful this morning. Thank you, Lord, for the blessing. Opportunity for us na makabati si mga pulong. Salamat Lord sa kabuhi ng magidugang sa tagsa. Bisan ka Lord, I pray ikaw magabless, ikaw magagapo sa gawang suniawa. I pray sa heavenly wisdom, bisan pa sa gawang sa balaan niya espiritu nga may tsindihan sa kada isa hagisa ang imong pulong. With all things in Jesus' name, Amen. So sa sininga aga, mga hinigugma, hindi na magduga in the book of Numbers chapter 3, few verses lang aton pagkabasaon. And verse number 5 down to verse number 9 sa lisang Bible. And the Lord speak unto Moses, saying, bring the tribe of Levi near and present them before Aaron the priest, that they may minister unto him. And they shall keep his charge and the charge of the whole congregation before the tabernacle of the congregation, to do the service of the tabernacle. And then silisang Bible, and verse number 8, silisang pulong sa Ginoo, and they shall keep all instruments of the tabernacle of the congregation and the charge of the children of Israel to do the service of the tabernacle. Verse number 9, and thou shalt give the Levites and to Aaron to his sons, they are wholly given unto him out of the children of Israel. So this morning, I would like to emphasize sa inatawag nga the tribe of Levi, how they do the service for God. So isa sila ka tribe sa Israel, and sa time ni Moses, ang Diyos nakigistorya kay Moses. As what the Bible says, nang Diyos mismo naghambal kay Moses nga dalon or pahibaloon ang ginatawag nga tribo ni Levi. And the book of Numbers records the Israelites' journey to the promised land. So ini nga passage of scripture gina emphasize ano ang journey o ginatawag nga mga inagyan sa mga Israel noon. Pagwa sa Egypt kag pakadto sa tinatawag nga promised land nga ginhambal sa Ginoo. May mga highlights kag mga ginatawag nga mga struggles and triumphs sa sini nga mga chapters nga aton mabasa, kag indiri ni pakita ang ginatawag nga paano nangin useful ang isa ka tribo, nangin instrumento sa pagdayaw sa buhi kag matuod ni Dios, kag ano gid bala ka importante ang ilang part sa tribe of Israel. And then this morning aton i-explore ang ginatawag nga ang kabuhi sa mga Levites, how paano nila gin himaya ang Ginoo paagi sa ila pag-alagad sa Dios. So yes, my friend, this morning ang Ginoo malipay sa pagpangalagad. That's why gin-emphasize sa pulong sa Ginoo nga may ara mga tao nga gintagaan sinatawag nga authority or privilege nga mag-serve sa Ginoo, just like Moses. Paano niya gin-lead ang mga katawhan? So this morning, I would like to emphasize being set apart for the service of God. So meaning, may mga tao gidya nga ginpain, gintugyanan, gintagaan siya tawag nga pinasahi nga task, or may ara giblang ginatawag nga designated assignment for these people. So this morning, the tribe of Levi, as what the Bible says, gintagaan sa inatawag nga dako nga pribilehiyo to serve of the tabernacle. Yes, ila na obligasyon ang pagpreparar,
ila obligasyon ang natawag nga regarding sa tabernacle of God. And ini nga ginatawag nga obligasyon abyan ka ginigugma, hindi ini basta-basta nga obligasyon. Kay wala sang lain nga tribe ang makabuhat sini except sa tribo ni Levi. Or ginatawag ni sila ang mga lahi sa mga priest. So meaning, if you are part sa ginatawag nga tribo sa Levi, or if you are a Levite, my friend, dapat ang imo kabuhi na set aside na ng mga lagad sa Diyos. Whether you like it or not, kay amone ang ginatawag nga task nga ginhatag sang Ginoo, because ila ginapokosan ang paghimaya sa Diyos sa pagbuhat sang ilang responsibilidad sa pag padayon o sa pagtipig sa ginatawag nga tabernacle. So siling sang verse number 6, siling sang Bible, bring the tribe of Levi. So ginsugo sang Ginoo si Moses nga hambalon ang tribo of Levi nga magpalapit kag magpresentar sa ilang kaugalingon, and ang ila leader si Aaron the priest, that they may minister unto him. So importante nga may ara magminister. Importante ang presensya ni Aaron tungod kay siya ang nangin leader, siya ang nangin high priest during this time together with Moses. And siling sang pulong sa Ginoo, and they shall keep the Levites, his charge, and the charge of the whole congregation before the tabernacle of the congregation to do the service of the tabernacle. As I said while ago, my friend, being a part sa tribe of Levi, imo obligasyon ang bilog nga tabernacle. Meaning, ikaw ang bahala sina kag imo na responsibilidad. So let's go to our message this morning about being set apart. Atong tagaan sa inatawag nga acronym ang word niya apart, letter A, assigned to serve. So ginpakita nga being set apart, assigned to serve. Yes, obligasyon kag responsibilidad nila ang tabernacle. Pero labaw sa tanan, hindi lang kay si Moses ay nag-assign sa ila, tungod kay si Moses amo ang leader. Mismo ang Ginoo naghatag sa ginatawag nga command para sa ila, because ang command halin man sa Ginoo. Kung ato lang tawon ang verse number 5, and the Lord speak unto Moses. Sino naghambal? Sino nagsugo? Sino nagistorya kay Moses? Ang Ginoo. Tagsiling sa Ginoo, bring the tribes of Levi near and present them before Aaron the priest, that they, the Levites, may minister unto him. So consider sa ginatawag na assigned to serve. God set apart the Levites for his service. The Lord said to Moses, could you imagine ang Ginoo mismo naghambal? That's why in our life today, being a Christian, not only that we are saved, but we need to understand that gintagaan man kita sang Ginoo sa inatawag nga designated nga assignment kag ina ang pagpangalagad sa Diyos. We are also assigned to serve God in various capacities. Wala naghambal ang Ginoo nga tanan-tanan imubuhaton, but siling sang Ginoo magserbisyo ka kung ano ang gusto ko nga imo buhaton. That's why in working in God's vineyard and obeying the command of God, my friend, to his service para sa pag-alagad sa Dios, kinahanglan maintindihan naton ang ginatawag nga responsibilidad
because this group of people, the Levites, they understand their responsibilities, their duties. Kag ila na itindihan niya, dira lang sila mag-focus sa ilang tabernacle nga gin-assign sang Ginoo, kag amo lang na ang ginsugo ni Moses kag ni Aaron. Kag siling sang pulong sa Ginoo may ara kaugalingon nga assignment. That's why we, Christian as we are, we ought to understand that God give us privileges to serve Him. Okay? Sa pag-alagad sa Diyos, abyan, kaginigugma. Because malipay ang Ginoo sa pagpangalagad. Kag being and doing for the service, we need to understand that the command halin sa Diyos. And we need to obey. Kag siling sa aton nga lesson, ginpakita nga may ara mga specific nga mga obligasyon while we serve sa pagpangalagad. Kag siling sang pulong sa Ginoo, anong specific nga obligasyon sa mga Levites? That they ministered unto Him. Meaning, ang pag-alagad sa Diyos sa Ginoo gina. We are not serving for ourselves. We are not serving for other people, but first and foremost, we are serving the true and living God. Kaga muna dapat ang fokusan sa mga Kristohanon. Yes, we are the people nga damo gina huna-huna, damo gina paminsar. Sometimes may mga obligasyon. But my friend, if you are a Christian today, dapat nakaset aside gina ang pagpangalagad sa Ginoo. Because first and foremost, ginluwas kita sa Ginoo para sa pag-alagad sa Diyos. Just like the tribe of Levites, gin-set apart sila, meaning ginpain. May kaugalingon niya obligasyon, may kaugalingon niya responsibilidad, but first and foremost, ang ila priority is to serve God. And same sa aton nga mga kauturan nga nakabaton kay Kristo as your Lord and personal Savior, may ara ka specific nga obligasyon para sa Diyos. And then, not only A, assigned to serve, letter P, prepared for ministry. Could you imagine? Siling sang verse, and they shall keep his charge and the charge of the whole congregation before the tabernacle of the congregation to do the service of the tabernacle. Siling sang aton nga lesson, prepared for ministry. The assistance of Levites to Aaron. They perform duties for him. Could you imagine? We are prepared for the ministry to spiritual gifts and talents. So again, sa pagpangalagad sa Ginoo, we have spiritual gifts and talents. Ang tanan may talento. Ang tanan may ara spiritual gift. Kung ikaw ara kay Kristo, may ara kang natawag nga spiritual gifts. Naging hatag sa Ginoo for you to develop, for you to be used in the ministry. That's why damo gidya mga talented nga mga Kristohanon. Kag damo gidya nga mga Kristohanon nga ginatawag nga nangin useful sa ilikuton sa Ginoo because ginapreparahan. Kag sa preparar, my friend, being a Christian, damo nga mga aspeto sa aton kabuhi that help us to prepare. That's why first and foremost, prayer is the most important thing in our Christian life to be prepared. Sa mga butang nga mag-alabot sa aton kabuhi, ang pagpangamuyo amo ang isa kadako nga butang o importante nga butang nga magabulig sa imo nga mga preparado ka. That's why sa buluhaton sang Diyos, wala sang buluhaton nga ginsugdan pero ginagi anay na sa pagpangamuyo.
Kay ang pagpangamuyo isa ka dako nga butang sa pagpreparar sa tagipusoon. Isa ka dako nga butang nga mangayo ka kaalam nga langit nun sa Ginoo. And we need to prepared for the big and great things nga matabo sa aton kabuhi. Yes, because there are great trials, circumstances, struggles, even discouragement, or even distress. Ma-experiensyahan mo na. Mag-abot gina. May mga dagko nga problema, but we are so thankful na kinahanglan preparado ka. And the things nga ginbuhat ni Moses sa panahon nga siya ginsugo sa Ginoo, iya ginsalig ang tabernacle kay Aaron upod sa mga katauhan sang Diyos. And not only be prepared for the ministry, letter A, accountable to God, in verse number 8, and they shall keep all instruments of the tabernacle of the congregation in the charge of the children of Israel to do the service of the tabernacle. So wala lain nga accountable dira but the tribe of Levi. When you serve God, we are accountable to God. Kung ano ang aton ginabuhat sa aton kabuhi nga Kristohanon, we are accountable to God. Kita ang accountable sa aton kaugalingon. Kita ang maatubang sa Diyos. What we have done this body. Yes, the salvation is individual. And magatubang kita sa Ginoo and we are accountable. Whether good or bad ang atong ginabuhat sa sininga kalibutan, kita accountable sa atubangan sa Diyos. And that's why the accountable to God, ang isa ka tao o ang isa ka Kristohanon, kita accountable sa Diyos. We are accountable to God for our service and stewardship of belongings, of the belongings of the church. Yes, they were accountable, the Levites, sa mga butang nga ara sa tabernacle. Sila na, tag-ila na, sila ang accountable. That's why, do the work para sa Diyos. We are accountable sa aton niya kagalingon. That's why we need to set apart. Letter R, relationship with God. Mas nami nga kung kita mga lagad sa Diyos, mangin mapag-on ang aton niya relasyon sa Ginoo. And verse number 9, and thou shalt give the Levites unto Aaron, to his sons. They are wholly given unto him out of the children of Israel. Ang aton relasyon sa Ginoo. Our relationship with God is the foundation of our full service to Him. Yes, my friend, mas nami nga nami ang imo relasyon sa Ginoo. Mas nami nga pag-on ang imo nga relasyon sa Ginoo, ang imo nga communication sa Ginoo. Permanente present. Permanente ara. You talk with God early in the morning. Every second, pwede ka makahambal sa Diyos, pwede ka makafellowship sa Diyos, pwede ka makakommunicate sa Ginoo. Kag ang kanami abyan nga may ara ka personal nga relasyon dira sa Ginoo. And by the way, my friend, if you this morning nagapamati kag wala ka pa relasyon sa Ginoo, you cannot serve God. But first and foremost, my friend, this morning kinahanglan may ara ka intimate relationship with the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. That's why siling sa ato niya lesson, devotion to God's work, kinahanglan importante nga ara ka devotion.
ang imo nga kaugalimon imo gindibot sa pagpangalagad sa Dios. We need kinahanglan ka may ara ka dedication. That's why sa life of Levites, the Levites are set apart to work only for God wholeheartedly. They are willing to serve God hasta nga matapos ang ila kabuhi sa siniang kalibutan. That's why this morning it is a challenge and encouragement to us na kinahanglan magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Our devotion dapat mangin ang Dios amo ang una sa ato niya kabuhi. Let us be dedicated to our work na ginhatag sa Ginoo and determined to perform the duties and the responsibilities willingly, wholeheartedly. We should have a total devotion to God's work and purpose. Conclusion, as pleasing God, we are set apart from the world, set apart for God's purposes. Let us commit serving God with excellence, reminding our rule in bringing others to Him. May our lives reflect God's glory, and may we please Him in all we do. That's why may ara verse sa Bible, buhata ang tanan niya butang, upod sa bilog mga tagipusoon. Why? Amo niya ang gusto sa Ginoo. But my friend, this morning, kung ikaw wala pa nakabaton kay Kristo as your Lord and personal Savior, wala ka pa relasyon sa Ginoo. That's why, sining atakna sang aga, kinahanglan imo maintindihan. Again, always gina-remind ang tao nga importante ara si Kristo sa imo tagipusoon. Importante nga may ara ka relasyon dira kay Kristo as your Lord and personal Savior this morning. Ang plano sang Ginoo, simply kaghapos. As what the Bible says, ang kaluwasan 26 years ago, ginbuhat na ni Kristo on the cross of Calvary. He gave His life, He shed His own blood, He paid the sins of the world. Kag ina tanan, ginbuhat na ni Kristo because He is the Savior of the world. And Siya ang aton niya manluluwas. That's why this morning Jesus offered as simple but a perfect gift of salvation para sa tanan. Free ang kaluwasan mga kauturan. Kag ang kaluwasan ara kay Kristo nga aton Ginoo kag manluluwas. So this morning iya ginpakita ang iya dako nga gugma sa tanan nga katawhan sa kalibutan. That's why in the book of Romans, but God commended His love toward us in that while

gina-remind kita, hinapainchindi kita nga ang kaluwasan ara kay Kristo. Siya nga tagalangit nagkari sa duta, naghalad sang iya kabuhi para sa aton tanan, kay ang tao hindi makakadto sa ginarian sa langit kung hindi paagi kay Kristo nga aton Ginoo kag maluluwas. Paano maluwas ang tao? Simple lang, ako ang ikaw makasasala. Kay ang tanan nga tao makasasala sa tubangan sang Dios, ikaw, ako, tanan. There is none righteous, no, not one. That's why this morning siling sang pulong sa Ginoo, ang tao hindi makaluwas sa iya nga kaugalingon niya kalag. Pero pasalamat kita nga may ara maluluwas nga mo si Jesus, nga siya ang makaluwas sa aton kalag. So this morning, ako ang ikaw makasasala. Hinulsuli ang imo mga sala, kay ang Dios magpatawad sa imo. Kag siling sang Bible, patihan mo si Jesus by faith sa imo tagipusoon, para maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan na ginhatag sang Ginoo para sa tanan. But to those people nga nagahumble sa ila kagalingon, to those people nga nagaako nga sila makasasala, to those people nga nagahinulsol sa ila mga sala, and to those people nga nagpati nga si Jesus na patay gilubong kag nabanhaw, amula na ang mga tao nga makakadto sa ginharian sa langit kung sila magbaton kay Jesus as their Lord and personal Savior, pareha sa amon. Yes, I'm sure kung maabot sa atong panahon ang natawag ng kamatayon, dapat mangin sigurado ka na ang imo kalag magkadto sa ganarian sa langit. That's why this morning, my friend, kung gusto ka manigurado nga kung maabot sa imong panahon ang natawag ng kamatayon, bato na si Kristo, saligi si Kristo nga imubugtong kag personal niya manluwas, sunda ini nga pangamuyo. Ginoo, salamat sa imong pulong nga ako naintindihan nga ako isa kadako nga makasasala, kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sang akong kalang. Ginoo, naga hinulsol ako sa akong mga sala, nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala. Ginoo, nagato ako nga ikaw napatay gilubong kag nabanhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Ginoong Hesus, ginapangabay ko ikaw kag ginabuksan ko nga magsulod ka sa akong tagipusoon, kag luwasa nga akong kalag sa kalayo sa imperno. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan nga ako nabaton subong. Initanan akong ginapangamuyo, ginasalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ nga akong bugtong kag personal niya maluwas. Amen kag amen. My friend, kung imo nagisunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ, kag siling sang pulong sa Ginoo. Kung nabaton mo ang kaluwasan, nabaton mo si Jesus, may ara ka kabuhi nga wala sing katapusan. Kag siling sang pulong sa Dios, eternal security. Kag imo kalag dito magkadto sa kalangitan. Kag siling sang pulong sa Dios, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. That's why amon always ginabalik-balik ang sinner's prayer, ang simple plan of salvation. Why? Amo nang pinaka-importante. Siguro nagapamati ka, always ka nagapamati, kag nga makapamangkot ka nga pirmi namon gina sulit-sulit ang sinner's prayer, ang niyatawag nga simple plan of salvation. Why? Kaya amo nang pinaka-importante sa tanan, nga dira magsugod ang imong pagsalig sa Ginoo. Kay kung wala ka relasyon sa Ginoo, wala man pulos ang pulong sa Dios nga imo maintindihan, tungod wala ka sang balaan nga espiritu. Pero sang dira nga nabaton mo si Jesus as your Lord and personal Savior, dira mo maintindihan nga ang pulong sa Dios may epekto sa imo kabuhi. Ang pulong sa Dios maka bag-o sa imo nga kabuhi. That's why na dako namo niya pasalamatan ang Ginoo kag labaw sa tanan diri sa Radio John 98.5 kag sini nga ministry nga ginsalig sang Ginoo. That's why keep langgid sa pag-support sa sini nga program kag pagpangamuyo, kag someday somehow makaupod ka namon sa pagsimba dira sa Berean Bible Baptist Church sa buhi kag matuod ni Dios. Ato na i-greet ato mga Facebook Live viewers. Thank you for watching. Jessica Campaner, God bless sa imong family.

kay ang Diyos magpakamayo, kay belated happy birthday kay Chay Maya. So ang Diyos gid magbless. And Dagi Castro, good morning, shout out dira sa imo. O sano ka pa magbalik sa simbahan, so praying and always nagapray nga dapat mabalik ka na simbahan. So ang Diyos gid magpakamayo diri sa BCA compound, Berriam compound, sa aton nga PNP Binalbagan. Ang Diyos gid magpakamayo. And shout out to all green team sa 35 up dira sa may RR Remedios na ano aton nga liga. So ang Diyos gid magpakamayo sa tanan nga mga teammates. Ang Diyos magabless sa aton nga tanan. Magka-close kita pagi sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you for the blessing. Thank you sa imong pulong. Salamat Lord nga ikaw nagahatag sa amon sa inatawag nga privileges. Bisan pa sa opportunity. Labaw sa tanan, blessing upon blessings. Lord, continue to bless our senior pastor. I pray sa dako nga blessing. Bisan pa milagro nga imo ipakita sa ministry sa Berrian Bible Baptist Church. Lord, I pray sa safety ka protection. Upod siya panimalay, heavenly wisdom. Bisan pa Ginoo ka mag-fulfill sa inyo desire sa yang atagipuson for the ministry. Lord, I pray man sa tanan niya mga members, ikaw magapakamayo, the soul winners, and sa tanan niya mga groupings yung mag-participate sa ininga ministry. Karon, I pray sang blessing, bisan pa sang maayo nga panahon. I pray Ginoong ikaw magatipig, magahatag sang safety care protection. Lord, continue to bless Reggie John at the 8.5. I-bless si Sir John, kagang tanan niya mga facilitate dere. I pray nga ikaw magahimuno man sang tanan nga mga kakulangan, kag ikaw magapakamayo bisan pa sa tanan nga mga katawhan nga nagapalamati. Lord, I pray nga ikaw magabubo sang tanan nga mga blessings sa imo mga katawhan, especially to those people nga nagapamati kag nagbaton kay Jesus as their Lord and personal Savior. Lord, continue to bless us, guide us, and sa tanan nga nagaselebra sa ilang birthday today. Lord, I pray nga ikaw magahatag kusog kabakod bisan pa alawig ng mga tinuig, kag ikaw magahatag more blessings sa kada isa hag isa. We commit all those things in Jesus name I pray. Amen kag amen. Again, God bless everyone and have a nice day.

0: Ang obligasyon mo, wala to, Beng!
1: Kung magsugo ka, daw dun niya ka.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

ka pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: te, kay kung namati ka lang tani isang una, hindi ka kita ni maginalsol. Tanawa, sinong ginabasol mo? Kami?
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gwapo taya!
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
4: The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John.
6: Radio John.

0: John FM. Much more music. 98.5 Radio John.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh. Up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio John. Radio John.
4: Ara, may sud-anada. Ano pagitangin nyo yagi na pangita? Ako pagidya palutoon nyo?

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: Manila.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbag

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay.

0: Kalau isa ginood, Dok, na masyagahin ni Umok na, Dok, o niya ni Kuyos na po siya, Dok.
1: Kipabarato pa kini!
2: Dragon Fruit Plus!
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar!
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: More music. 98.5 Radio Time.

presyo. Di ka palapit, di ka ni katulog diretso. Tama na tani, wala may nagapamati, di makumpormi. Okay lang sa akon kung hindi ka kaupod. Hindi ko pagsugod, dili hugwala ko sa mood nga

0: Tao on ta dio. Tao on ta lang ne.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Grabe, kagit bala yan, no? Halin sang pagbugtaw mo, hasta subong, cellphone ka lang ang cellphone, wala ka manatakan. Ang unod sa ulo mo, puno na na radiation.

0: near and reaching thousands of lives, amazing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Geo, best music and best variety.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Villegas tanggay ako.
3: Okay,
2: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jud best thing to do. Palit jud mo ani kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kuno mong coffee yo mati. Bendeli ana ko nang hot dun.
1: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nani 8.5 Radio Dan.
5: Yeah, binalbagan

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Radio John. Joke time.
4: Class, diin nyo makita ang Chocolate Hills.
5: Ako naman natulok-tulok ni mama. Ako naman itoksoon niya mo.
4: Istoy!
5: Siling ko, Gid. Amo nang budlay si mo, ma'am, kay. Kon madulaan ka gani, siya kon mo ginapangita.
6: 88.5
7: Radio John.
8: Guwapo taya.
7: Palok pa!
9: The best mix of golden oldies.
10: You're on 98.5 Radio John.
11: Radio John.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong nga produkto.
4: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong nga asmoy, sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.
6: The best mix of golden oldies.
7: This is 98.5 Radio Done.
8: Radio Done.

0: the most listened to FM station. Radio John.
1: Radio John. Joke time.
2: Tamaan ko sa inom. Inom ko ba? Ay, gati ng bukid. Ala, may aswang.
3: May mabiktima naman ako.
2: Eh, malagyo ko.
3: Dumugon ko ikaw.
2: Hindi.
3: Damat-damat nga nagabago ang itsura ko. Nadula na ang ipikto sang lana.
4: Hindi na ako aswang.
2: Aba! Babayi ka na. Dali di. Kay dumugon tayo ikaw.
4: Hindi ko. Madalagan ko.
2: Oy! Aswang! Balik di.
4: Hindi kuya. Gabang rape ka.
5: 98.5
6: Radio John.
7: Gwapo taya. Palok pa.
8: Hot hits. Turn it up.
9: 98.5 Radio John.
10: Kani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
11: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
12: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed dok, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
13: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
14: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: 98.5 Radio John.
15: The best mix of golden oldies.
16: This is 98.5 Radio John.
17: Radio John.
18: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak na, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
5: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
7: Wow!
6: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
7: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
8: Chupa!
7: Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino.
9: Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan.
10: Let's bring back the old school.
11: The old school.
10: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
11: Bubblegum Dance.
10: Right here on 98.5 Radio John.

ang tugtog ang Pinoy na hindi hindi mo pagsasawa. Chupa. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.

0: Hello, kasamang humaharurot tuwing morning.
1: Yo, baby.
0: Barbarya lang sa umaga sa Radio Jam.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabanaw sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Welcome, kumusta mga ka-dragon fruit? O maayong hadlaw mga suking tigpaminaw, no? Ubanin na po ninyo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily dose sa health tips o health information para sa ligon o himsog nga lawas. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, may experience nato ang natural energy boost ug immune support. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, hantud sa mahuman ang atong programa, mga ka-dragon fruit, no, banimin ninyo ni Doc Alan Autida, karong takna sa atong hisgutanan. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa tulumanon. And yan tulumanon mga suking tigpaminaw, nanay, tatay, palodag, plastada. Mga sa mo manhamutan karon mga suking tigpaminaw. Maayong adlaw usab diha sa ato ang mga listeners kanunay nagasunod sa atong programa ka-dragon mail sa nagkadaiya nilang mga suking sibihanan. Maayong adlaw diha ka Dragon Mail, maayong adlaw usab sa ato ang palibot, no, mga kasilinganan, maayong adlaw niyan tanan diha. At isgutan mga sokin diha, ubanin kami niyo ni ka Dragon Mail sa pipila kami minutos, atong isgutan ang cold source, no, cold source mga sokin tigminaw. Ang tawag ni ini, no, sa uban, butlig, or unsa pa ng uban, labi na sa paltos, unsa pa ng uban, or fever, blisters mga sokin tigpaminaw. And of course, no, kini ang sakit usa sa mga infection, ang kini gitawag og herpes, no, simplex virus, HSV-1 mga sokin tigpaminaw, sa mga gagmay nga problema, no, sa ato usab nga wait or sa palibot sa ato ang baba, o di ba? And of course mga sokin tigpaminaw, usab pud ni makapanakod, no, di ba? Makahawa sa Tagalog pa ang maong klase sakit mga sokin tigpaminaw, paghalok pinagi usab pud sa paggamit sa mga basong baso og mga kutsara or oral sex mga sokin tigpaminaw. Mga mo-trigger ni mo na nga di ka nato na kalikayan ay mo ka kumpiyansa mga sokin tigpaminaw, mo-trigger usab ang ka-stress usab pud ni sa sobrang init or sa adlaw og ang hilanat or lagnat na usab mga sokin tigpaminaw. Halos 80% ang mga tao nga naay ginatagong kining gitawag og herpes, no, simplex 1 virus sa ato ang lawas niini nga bahina mga sokin tigpaminaw, kining gitawag og sakit nga cold sores virus, no, di ba? Ana igala ang pinakaimutente inyo masayran. Ang mga sintomas niini mao kining pagpanghubag, di ba? Sa maong baba, palibot usab sa maong wait igala. Og adunay pagpamula, di ba? Duawan ninyo kanunay ang inyong mga sokin doktor, sunda ang mga advices, no, mana kung matulog ba og sayo para ba sa kondisyon ang inyong lawas. Ang ikaduha, pwede ba nga mag-ehersisyo, no, ayaw lang kabala ka mga sokin tigmina sa inyo ang hitsura. Mana ang pinaka-importante, doon nagay paglihok sa atong kalawasan. Bisa mga 30 minutos lang kada buntag mga sokin tigpaminaw, 30 minutos po sa hapon, mas nindot og maayo na kayo ang sirkulasyon sa inyong mga dugo. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw, ha? Ang ato sa mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, halal kini og napamatud-an na sa kadaghanan nga FDA approved kini. Sigurado na. Epektibo pa, garantisado pa, barato pa. Mao na higala ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang mapalit ninyo na higala ay mukaulos pagpunta na sa nagkanayang butika kung masaya Bisayas o Mindanao. Pwede nyo na siya ma-take buntag o hapon, 1 hour after meal.
4: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
6: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Agi, agi, agi.
1: lagi.
7: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na po kong binuangan ha?
7: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
7: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
7: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
8: Yeah, binalbagan, check it.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM 98.5.
3: Kamo, nagapamati, nagakiay-kiay sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo tayo, palukpa.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbag

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, a pioneer in reaching thousands of lives, embracing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Jolly, best music and best variety.
5: Ito ang Pinoy Bubblegum.

0: Radio.
1: John.
0: FM.
2: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
3: Tatakbo ako.
2: Kinig na sa Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kagdi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance!
4: Beep, beep, beep, ang sabi ng jeep.
5: Ocho-ocho beep.
6: Sa umaga tumalon, talo na parang bagong taon.
3: Kinig na sa Radio John!

0: Fly. Fly like Radio John. Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: churches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Radio Joy, Joke Time!
5: Ayang boto, hindi ko naging magayang kabuhi ko. Makanto na lang ko sa talon. Mapakao na lang ko daya sa dako nga manog.
6: Inugay, eh, kuda. Basi ikaw mga unsang dako nga manog.
7: 88.5
8: Radio John.
9: Guwapo taya. Palok pa.
10: Alkasi.
11: Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan.
10: Alkasi.
11: Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi.
10: Alkasi.
11: Alkaline na vitamin C, makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
10: Power Booster
11: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
10: Alkaline na vitamin C,
11: mapalit sa tanang mga butika.
10: Alkasi.
12: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world,
10: buong world.
12: Tapos puso kaming nagpapa thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
7: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
8: The greatest love songs.
13: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga Sokin Tigpaminaw. Welcome, ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners na ito. Kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanin lang mga Sokin, Simon Visayas, Doc Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga Sokin Tigpaminaw ato pag-iskutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ano yan nasabi ninyong ubo si Galag Alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga Sokin Tigpaminaw insakto nga mga pamaaging pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si Ana. Ang atong usap mga produkto, ang ayan nga ato usap ng hatagag pagtagad. Kay kinis yung atong produkto mga Sokin Tigpaminaw epektibo, garantisado, o maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga Sokin Tigpaminaw usap. Take one capsule sa Dragon Fruit o sa take po usap sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ha? Ay mo kalimot ini kay dako pud siya papel. Alang na itong mga kaisuna na ito nga ibawala na sa pag-inom sa publikong kape. Kape kini nga kape, walang palpitasyon ha. Dragon Herbal Coffee Mix ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Kay ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Kay di gyud maghaplos ninyong kuto-kuto. Di gyud maglabad ninyong ulo ha. Mo na igala. Kaabag usab nato mga Sokin Tigpaminaw sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. ni Mrs. Ang ato usab nga Hardmax Rem Coffee for Men with all kinds of ginseng. Dako ning papili igsuon ha. Ay mo kalimot nini kay ang ato usab nga kape nga bisan lang og 1 cup lamang mga Sokin Tigpaminaw sa pag-inom sa Hardmax Rem. Mga igsuon nato nga hago kayo sa matag adlaw. Atong igsuon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris ha. Kini siya mga Sokin Tigpaminaw mualalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance ha. Kani siya mga Sokin Tigpaminaw mas nindot kayo ang resulta, max sarap, max saya pag ikaw naka Hardmax mga Sokin Tigpaminaw. Ay mo usab kalimot pagpamaol ang inyo ang isgutan mga Sokin Tigpaminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga Sokin Tigpaminaw sa mga herbal mahalo pud diha, nahalo higala mga Sokin Tigpaminaw, nindot pud kayo sa kinini ang kainit o kahalang manhutsuhot igyala sa imong panit lagbas sa imong unod nga tuusab sa kagatan lahos sa imong hangkabukugan mo pwede siya pinkanindot kaya nga disinyo sa atong haplas digin mo manimaho aning nga tigulang manimaho mong batanon pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Pag mapapilian ninyo ang kahumot like lavender ilang-ilang o ang sampagita nga naan ini. Ay mo kalimot mga Sokin Tigpaminaw ang itong produkto na aragyod sa mga butika ha. Mo na igala ang ato usab nga mga kaisunan nga napublima usab sa ilang pamanit. Gamit po mo og Dr. Pondisop. Nagilaing katapat nga na mga Sokin Tigpaminaw. Sabon nga mo'y muhatag og kakiniang kahumpayan sa inyohang ipamati sa kapanitan. Mauusab, kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondisop. Muabag ni siya ang itong doon ay mga ringworm, mga buni, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga Sokin Tigpaminaw sa atong pamanit. Kaabag usab ang pagpahami sa atong aping entero kalawasan. Kaya Skin Glow lamang ang katapat niya na Kutis Hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa Skin Glow Power Whitening Soap. Muna igala ang pinakanindot kayo nga at produkto ha. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkaring butika porma sa Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga Sokin Tigpaminaw kung asa man tanak kulang sa ato ang panglawas doon na tayo daily supplementation. Gamit gud mo o apply gud mo. Labi na gud sa ato usab nga source no. Sa ato usab nga fiber and low and calories mga Sokin. Na low, baba tag calories. Kani ang pinakalindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga Sokin Tigpaminaw. Okay. Dini usab ang mga detalye ha. Nga ato ang makita sa mga benepisyo no sa maong ingredients sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now, dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories, di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold ha. Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkaroon butika o pharmacia. Tumargid mo nini sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyong pabag-uhon.
2: Naman na po mga Sokin Tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gagapo taya!
5: Wapo taya!
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
4: Hala, uy, salamat kayo. Mayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.
5: The hottest hits with your hottest DJs. Yeah. J-O-H-N Radio John.
6: Nani 8.5 Radio John.
7: The latest hits and the greatest memories.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrica Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katurmi ang kanang wapa ka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawa kung lag ma dili mo kapuyon kana lag
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio Dan.
5: Radio Dan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kumpleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: laging makapagpapa-inlock, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga Binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!
0: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5. Radio John.
5: Radio John.
4: Radio John.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Welcome ug kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas ug Mindanao.
2: Welcome sa usa na pod nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
3: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong paglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel, mga adlaw di ka Dragon Mel. Mga adlaw usab sa mga listeners sa ato Visayas ug Mindanao nga kanunay nagasunod sa ilang mga suking sibihanan sa ato programa, ang pagpakabana sa maayong paglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel. And of course mga higala igsoon, ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga higala ang sana kadaing mga klases produkto like ang mga kapsula o guban pa nini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas. So doon nakita ya prevention o nga dili angay kabalakan ka Dragon Mel, dili angay kabalakan mga sokin tig paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Higala dasok na sa nutrients ingredients o guban pang klases vitamin C. Waka na ang gawas pa nini mga sokin tig paminaw, mga puro herbal, mga puro natural ang maong sangkap o ania usab la like pananglitan sa ato sa mga kape. Doon ay 12 kaklaseng mga herbal ang naan ini. Mao ang Dragon Herbal Coffee mix with insulin plant, mao ni ang kape nga walay palpitation. Ang ato usab nga Dragon body oil mga higala ay mo kalimot, ha. Ang ato usab nga mga kaiksunan ato nga dunay mga varicose venous, yung mga rheumatism and arthritis, ha. Ginisin nyo kini mga sokin tikmin ng atong haplas sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema higala ngano man kay ganahan gyud ka sa kahumot nini, lavender sampagita og ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala, ay mo kalimot niya na, ha. Naa usab nga to usab nga kape higala, aduna tay hard extreme coffee for men, para usab kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa Hard Max Coffee for Men with all kinds of ginseng? Power up your performance, ha? Muna nga sa Hard Max, doon na kay kalipay, doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga kinaagala, kapag ikaw naka Hard Max, no? Ang ato usap nga Dr. Pujisop, kato mga kaiksa na to na napublima silang pamanit, ha? Kado na mo yung mga minor skin disease, buni o uban panini, gamit mo og Dr. Pujisop. Habang usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis, like artista ang resulta niini. Ay magkalimot sa ato usab ng numero. Pwede mo nga mo text sa itong numero may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mo ka na ang itong numero may gala. Basta tatak ato produkto sa nagrabutika parmasya tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay maka na pinaganindot kayo, ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usas sa ingredients ato ang produkto like a buamira. What is a buamira mga higala? Now usas kini nga klase sa herbal ang mga buamira is pure organic, no, mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang maong ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mga kapsul, di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala na ini ang usas sa ingredients mao ang buamira. Mao na ay mo kalimot mga sokin tig paminaw, labi na gyud sa mga nanay na to, mga ate na nagbuntis, no, na anamoy mga 2 months 3 months inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ang ito ang produkto mga sokin tig paminaw Visayas ug Mindanao, mapalit ninyo sa nagandang butika o promosya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas likunon.
2: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian, mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
1: Magnakasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Jack Villegas, tangay rin ako.
7: Okay.
6: So, 71, dugay na ko ni gagamit. Matay, may dyan. Best thing to do. Balit yun, wani. Kay Mayo, makatabang dyan sa akong edad. Isang bata-bata pa ka. Kung nung coffee, matay. Bindalian ako ng hot dun.
5: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Much more music. 98.5 Radio Dawn.
9: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
10: Yeah, binalbagan

0: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So, may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagaliin?
3: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaron na o 75.
2: Ang sa ganitong imuhang gina tumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa may imuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: So kaya nga gamit minana ang among konsauna ibati lugos mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung mga unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kayo, Wag.
3: Oo, salamat.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
6: Bidalbagan's Best.
5: Radio John 98.5.
7: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
8: iTunes Canada.
7: Here at Radio John.
8: We have the greatest.
7: Here at Radio John.
8: We have the coolest.
7: Here at Radio John.
8: We got a lot because we give you more.
9: We play the hits all around the world.
10: 98.5 Radio John.
11: The latest hits and the greatest memories.
12: This is 98.5 Radio John.
13: Radio John.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, anak, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo anak kong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play
4: all your favorites. 98.5 Radio Dawn.
5: The best mix of golden oldies.
6: You're on 98.5 Radio Dawn.
7: Radio Dawn. Radio Dawn.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Wapo taya! Palok pa!
5: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Come in from Bounty Land.
8: Speak up so they can hear you.
4: Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanak sa paayong panglawas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga suking tigpaminaw, niyan sa inyo, hang igala, di ba? Amang adlaw diha ka Dragon Mill. Amang adlaw usab diha sa mga listeners ato kanon nga nagasunod sa ato programa. Sa nagkadaiyan nilang mga soking sa bihanan. Higala igsoon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Anak bay kayo mga soking tigpamina og pipila ka mga minutos sa atong hatagan og panahon ang ato usab nga panglawas. Ang ato usab nga produkto mga soking tigpamina sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga mao maayo nga lawas og aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill. Adili angay kabalak-an mga soking tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas pa niini mga soking tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay ni katabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga soking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang, nindot kayo nga naman, walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga soking tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soking tigpaminaw tagabi, trabaho nimo kapoy kaayo. Ananay tatay pa ala pagkinig siya gamito ang nindot kaayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki. Mapalit ninyo higala sana sa mga butika adol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream coffee for men mga soking tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom one cup lamang na one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men. Power up your performance Heartmark no pag ikaw naka Heartmark no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark no ang ato usab mga soking tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. ni Mrs. no mo na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Heartmark no? Okay so ay mo kalimot mga soking tigpaminaw ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap, na problema mo sa inyo mga pamanit higala, gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyo mga panit, kininag yun ang sabon nga para ka natong tanan, mao ang Dr. Ponji Soap, ang katapat lamang niya na, up-up-bun-e, ringworm, doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Nya, kaabag usap po na to, mga sokintik mga ato sa mga Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyo ha pamanit mga higala, apin ninyo, hamis kaayo tanahon. Like Kutis Artista, kanina giyon ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya, Bisaya so gami na now. Mao na higala, ang pinutantik ayo. Ang ato sa mga panglawas higala, nakinanglan o minerals, no? Pag wala tayo mineral sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan tayo og minerals, no? Like calcium, no? Mao na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala, nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga soking tigpaminaw, ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas. Kining gitawag og calcium. Basta calcium mga soking tigpaminaw, mao usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog og ang mga ngipon, di ba? Og ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga soking tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
2: Yes mga soking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg, rich in vitamins and antioxidants nga makatabang pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik! Kaya don't go away! Tumutok lang dito sa ating Radio John!
6: Yeah! Binalba!

0: Negros Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usahay gani kasi yung pangihi sa usak ka gabi, halos o anak ko'y tinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Iguna na kayo, epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsuran ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it!

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Geo, best music and best variety.
6: Today's best music.
7: Nine.

0: repotnya. Kalau ikan dino odok, nama cakai ni omok dan dok, nyanyi kuyos nak pecah dok.
1: Kipa barato pakini.
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The most listened to FM station. Yeah. Radio John.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga, once a week, ma-atake siya. Dayon, sunod na po, ma-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o ka ng ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
5: Coming from Bounty Land.
4: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy Barorong, Sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinginabuhi.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Hot hits
3: all around the world. 98.5 Radio John.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John. FM 98.5.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
2: Hot hits, hey, turn it up. 98.5 Radio Dan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kumpleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold. Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
3: Gold
2: na. Dragon Fruit Gold.
4: Serving the world, every nation, we play the hits.
5: 98.5 Radio Dan.

0: You're tuning in at Middlebagan's Best. Middlebagan's Best. Radio Juan 98.5. Our songs has in good sounds. Download from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio Juan, we have the greatest. Here at Radio Juan, we have the coolest. Here at Radio Juan, we got a lot because we give you more.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala,

0: Radio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay niyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot, hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!